0: For lau manuia lo tātou a tenu ina ua o mai fōi le whaai unga rava yaso, e le tau singa ang le leia lo tātou matai seri le langi lo tūsui fōma se ola. Au si mai le whaafonga, e nisi fōi o telefōi meolo o tutupu, isi o tātou a tenu I sā moa. O le teletonu ina mele marapuipui o ni wha maumonga tanga ua, o le tūla walunga le le finangalo le fionga le ministao na tanga rengo ainga maanga fesotai, le fionga mwe wha ua wōtio le za akui tafnai, na tali atua isi tustusinga na lo mia ma wha sala la wina le newspaper observer, o lo fisili ngie inai le anga vaa male amia tonu, o le tō fia mal se eia yo lo na tali I e a vea maa na whailau tusi. Mausamta opo foi na la nga e se for sangal te ta yo li tua ngai. Tui la epa sa ilele malia le ngoi. E te tau na tampa e wha mau maunga maa ia inga o lo lima te ite inai. E al komisi o tangata whai ngā ruenga le maa lo. Pe sa wia a wana ta la whea ngai. O nao se mata opo foi whapea na vesiringi a aila na nofua inga. E le filifili a yo se tasio nalo. E a vea mawha uru lungo le mtanga ruenga o tupe. Peitai nou vasilingi a moe whaamu wona I asau noa. O le tō fia o se tasio nā lue I lea tō whinga I lana lava mtanga ruenga. O lona whātua tua ina lea o ana whaamu maunga maana ngā ruenga. A tu ai malona tali tonuina a tu atoa. Mai sā wia umafoi au wala whalitula whono. O le osa whainga lata mai nei a malu le malo I a ilan tolo msalo mia le whaanta wina o le whala au whasai no le aisa I lea tunuu. Na maua mai ma lea li Thailand wa lewa na sa ilia mtanga ruenga leo leo. Ai e au mau I sa moa, o na olona so utanga ili mta opu lea o lo tao fia I pia lavalo e to ulua mai sa moa. Ili maliwe o seisi ali sa moa e taita ia se kengi mai au sita lia. Mai o iyo sa fa inga maru le malo. E to se furma le fitu ya Connell ia ila antou na tao fia mai ai. Matama ita e to faa. Ai o lo uto e au fia I foi. Ma nisio I lanto na faa silisida mua mua lanto wata, ma faa lawi loa fo I isi o sa faa inga mua mua malu le malo. Peita iyo le tatala I tue faa talia lanto faa msinonga, watoe faa wawayo no lanto toe faa tawi nato le aisa, ma wamai tawina fo I tele o sa faa inga, ele ngata o le oato faa naulaite tao fia mai ile se furmale ono tausanga, ai uru ngā lii po tangata mātu tua, wa o vātu ma leon se fultau sanga o le soifua. O se whaafita audi o lo tau mo whaipia lava leo leo ila na whaala au iloa, e li te te atu lei whaala au wha sa aina. E tau fia matineia le whaafi mai te tono lea tono. E na uafisiri ngia o telefon vayang whaapitolo o ngafam whaala au wha sa aina, pe le ima wa lava se wha amau ninga o a kuka ma ngā o sia te tono lea tono o le whaala au le aisa, pe tae na whaai loa mai o lo o iei lava masa o salonga, ai e leo iei ni wha mao ninga, mai o loo li lifa fwoi o lātou talitonunga ele moni o lea mau, o na le toa tele o tupulang wa wha ala ngai nai mafou fau, pe a whai e leo sao pe a toa toa fwoi vae ngai ngau sia I fwala au wha sa aina, ai wa tūle I atu mole tupe maua. E si lia ele se fulu I a vae nga o le a tangi e le fionga ele taitai o le tua ngai, e wha sanga le le fionga le pale mia, e na ua folofolo le fionga le teitai o lea tunuu, le wha aulo lantangi e wha asanga le teitai o le tua ngai. Na ta ua tui la epa ila na porkalame masani, o ni tua inga e wha leanga I nailo na tamali anga, o lo wha asana la wina le fionga le teitai o lea tunuu. Wa a fuayo na manatu, o le a wha atau nu e na loa lea fua fuanga.
1: A o le mela le ua o iai a le rinia. O le koe morioa, ya. Yeah. Lela e se furu mokupua morianga I ala fai. La kongua e maka upu ia

0: au fia e bono kofila. E le suafa wa local kongonga, e le I fa maongia, ia aia inga umba or kula fongo.
1: Pe ona si te fio le amatanga le tausanga le nei, na fa audua tue fo I le taro sanga po o le tangi, a le fionga le minister wa onga atu ai mele teitai o le atunuu, I le fa amasinonga e fa atatau I tua inga na fai le teitai o le tua ngai, wa manatu I la ua wa fa ala ngai na ilo la tamali anga. Na fuai o na polo a ina, e le fa amasinonga fa ai tu ma lo le teitai o le tua ngai, ina ia tau fielo na tue fai o ni fa asalelo ngai fa asanga ia I la ua ia. Pei tae na whae loa ili tae tae ili tua ngai ila na polo kalame, o loo ia usta ia ia ili polo ingan tu inatu ili faa masinonga. Pei tae, o loo ia ili saa olo tonga ili tae tae ili atunuu, e faa wawi na I pelava, ia tua inga e faa sanga ia te ia. O tala fo wia mole nei fo iaso, talo ina ia ia ili anga leleo le tua ilungo siu tatu atunuu, ili anga iatu ili faa I unga leva iaso, faa soifo iaunt.

Lewis for Lord Minute, which I lead to La Lua and Eva and Ola Woolio La Sofarile, Yalas, a swimmer found Lima Sino, Augusto, the Tanto for Long and Eto Sangaduante, Luas, a full Maleono. Yap, the Inga, Ola Fianga Tafua, Yat, the Eva and Tanto Por Clame, Ya, oh, ye for the Tanto Tutua, Ya, Elenate for Yaso Mulimulu of Elmanga, Wenga, your tutor for Mala Single of Yanga Imul Tanto, too. Ya, Manantu, ya, oh no, Nisi for your Tulanga. Ya ole wo sui mail for ya wa fo ile to fa ya va mo ta si mo yama mo le nga fa tele uso ya on no le to tua mai la ma ile a wuli ile sura me so mo lua o me nei te mi ya anga ya to fo ini si fo yo tu langa e pe ona ya ile nei fia fi a sa mo fa talo fantu la to una ne mar mi to to finga fa vanu le uta tu to e fe loai ya to to ino lo to pe mo lo to malo nei te mo laso ya wa le ta tu to tu mo le wo nga fa tu le fa talo fa nei uta tu ma tu ma tua Ta mamtina all the time point me motor malawa Paul fala mo lumila e ni vaeng ola uli te nan el payla ofinga luenga tofele tua mo to for tua fa fa le malu i le fa te faito langa ma le fa te faito langa no no ni mo wa se mo yo sa mo mo nei ma ta yao ya le uto si resila mai ya of wa yo to malulu ola e ya yo to malulu le lo ta to ye nei ya ma nei sulo life of wonder tanto fi sa fa salalau ya a ole tu langa la tu ya ma ni le la ya ai ma in ni ma lu lu le te mo ta tu ya ya fa ma lo lon sa fa ma lo fa tu to ya ile ma lo ti lo ta tu tu fa ta lo fa ina ya ta tu ai nga mo wo le ma fu mai lu ngor ta tu facebook fa be fo lu ngor ta tu youtube ile ni te mo la so a ta lo fa tu ta tu por clam mo to ya le ma lo la te lo la tu lu ngor ta tu frequency ta si o no te si ma fa mo ma lo le si fu mo ya vi ya le tu Af tele mafuta mai le tatu por clamir nei taimi. O le fafianga mai la fepese tia maa, fe tua tasi, ya e tue fata lo fatu nei taimi o le aso le tatu tunu. Manatu, ya ono no fo file mu foi, ya malu pui pui ya le tatu tunu, fia manga luengon ni aso.

nei fa nau le to ma fo yona ngai tfo ilo ma tu piki nei fa nau mo a onga nei fo yaso e o ta tu fa yunga lo weekend lo ta tu yai e tu ita si mo le tlo fa ngal ta tu bol klami mo tu ma la mo fe ngal ngal ngal nei temi a lo fa tu ta tu tu ya tu

wa bole ipo tu ya a ole ta loka no lua na bole semi final 40 bole ipo tu failo ai fale a lili mal au si umu ma leia o aula ai e fale so el semi final ya vai aso fo ya ona o atu le sa ilinga champini o le ipo na champions cup bole la kapisa bole ni tu sanga wa fe lo si formula ona lo fa nga solo pea mai tau atu o le aule a pia ma ana mal aule a fale a lili ma si umu yo au ni e fa o lo fini mai ai ya se ava loa o ayo au i e lua a fa ya ala am fai na sa atu i au e lua ya e tau si deo ni se mi le tulang o le sa ili ngasha pini pon faino i le vai aso fau ni si lao ta alo ta longa ni te imi o le aso ya au ta atu va vai atu fai ma mati tu ina ta longa isu ta atu tunu i le fai unga o le fau i a vai aso tato ni si fafifianga ni te imi tau salam sa moma ya Richard Parker ya e wolo fa tun tatu por klami na itina u malava halon fa na wolo tatu tru ya fa fa fa fa fa ma le tei mor tatu tu tua pese ne wolo fa tun tatu por klami mo uto u ma se se e maya ina ne vai ngola wolo

Lena o isi o se fo inga malol malo ile am tango nei masina e ma waila ni shua upenga fo ile ma li e fo ile a ile mai tau atu ile tustu singa o le sao sao le teknolosi ma suinga wane ie ono po me wa upenga fo ie ma a vaenga o ni a upenga e faa o madu wai ia pe faa o ai fo I ia leoti inisio tangata a lautele Fanga for your fana to low one five over to the Pola Malosi. Ola Malosi la yae wa fausia for least too long a pay on the telephony to low le five over to do. Telephony fair there for your iPhones. I've Ayelata pay us a telephony fair there your iPhone or for ill too long a foil or four size ya or telephony. Mawai. Le silsila mai le ato lo mai bo mai lungor tatu Facebook mali YouTube o lo telefoni o Samsung ai a fa yi so telefoni iPhone na lo silsila lo telefoni mai vai es fa si sei na yarta ga tele lo fa pe anta ga ton telefoni fa ve ai le lo ifu o me ola au malo si e mo fai on a to fa tu langa si si tu langa ya ai mo ifu or fa na o le lau malo si fa na na tu oi vea hanga fwoi o pulu ia on fao ngaina le fao li mai ia pe fao I fwoi leo tis tangata o le mao a ena o le mele o ili nei vai tau sa mo a mizu le fao mo rita du tunu wala unta ua rita le ona o tu inga upenga la ia umu fai ar fea vea I fwoi le lau tu loa I tono tanga pe ia o se telefoni le tita on tu I ton a a umana tu ufa tasti fwoi lea e umu fwoi leo se telefoni a ua o le lao malosi E maha e ole mea nei lea ngai mei Australia, Deception Bay, Queensland. E Australia lena mai fo inisio a walesi ma a la tervise. Fasara lau mei Australia le ile Nine News of Queensland. O te ilo le maha futa mento o te lo tatu paanga mei Australia mfa inifa maha nier tu langa le. A ole maha e lena ole mele wei tatu te mi nei. Nei e fa a peo ten foni ni mea na aile ilo ifu. O le ua fa o ngā fu e tangata a... tangata leanga ia, tangata ia faa tupuina, ia faa lavelave ni. Ia ni awala e sao fia mai, malamana tuar telefoni ane ilo, o lea upenga na mene ua, ufaa tino I pei o se telefoni fia vea ane ilo, o fana na mene, le a mai ila waka nei, ia faa fitai leo leo leo maua. I reid neina a ia tifu inisio se fo inga na fai e leo leo, ina matango ni masina, ia maua I fwe, o leo I fwe nei teknolosi faa pia, manisio awala ufai ei, e fa pe ai tanga tau te telefoni fia da ele lo o la malo si le wi nga ya ta tu ma ti tu ni si le va nga fu e uta tu mun ma win den ni te ni e la va tu foi nei e le neva ya so ta tu tel fo e mes fo ele na tel no tu fo le fio nga li pule ma sa vli na nei e tu la ngol por klaimo tel la wulu nga ol va ya so ma ta ti wa ta fo ye le fa ta u nei le ke ma ta ma a e mo ya wa le va na ye na ni ma ti wa ta na ya ale fa tu fa ta u ni ya ta tu ke ma ti e se ta u ta mo fi ya ma ta la ta tu o ni le fu na ta tu tu pe na me ma le tu pe o le fa le tonu ta tu fa ti fianga ma ya va ni to loa ma lo

Vani cholo mal fa vifianga ma lor ngar luel mal lo chelo tatu tu ya malo for tau malo fa to torni vanga leso le uto e valo minuto to ne no tale uli tu lai tolu a tarova tu sunga fa fuina tani elo le ma hu tama yo kilani I ne aso fa tarova to ya ngalu ete pati fa talo fantu Italia a siaopo le ma hu tama ina I America I a Modesto California, ma lor si fumun wia a wola a talofatu I na I Modesto California, ma lor si fumun wia ni vai ngola so a talofatu ya po Maris fa tele ma futa mai ya I ni vai ngola tatu to tua ya oropeti mai lata le ma futa mai na I Queensland Brisbane Brisbane au si Italia ma lor si fumun wia ni vai ngola so le na mai tatu talofoile a woli si fumun lua ya ole tulang foile a ole tele ona I malanga ia na tue whaatuai o no le pua oa le na sa I tae au. Pea mana fitu malanga ia na whaleau ngai.